Peruk mana akang bagi makupna molom sabayai. Sangom afamba totsit laga natraga ghi da shok tauduna thong laga molom asina khuhing laithung apatpa amasung taki gi chaphatpa da taiba kanagani natraga akangba makup aduna machum taba apat apom da chaisinba hidak oina sizinabayai. Jinsin mahina chamas ahum peruk mahina chamas ahum khoihi chamas ama ya laga thakpada puk kangkhatuna chaba tumdabada sizinabada yamna kanai. Angang oirabadi ahal gi tanghai sizinagadabani. Peruk mahi tola ani makhai ising pawa amada minit ani lo laga chumthok laga tola ani makhai dagi manga fauba pithaklabadi. Hidak asina khong hamba iton faiba firak phattaba nubigi phingau chatpa gonorrhea dhatu gi laina ayamba kokhan mangami laithung thung ba mi da pithak labadi cha ba tumba hengat hali masini perukna miyoi bada piri ba kanabasing ase khangmina khibaga loinana ngasi gi oinadi si da hida ki thoram lan thokchaba matang asida loisinjari

0: su mapun si supa paduk tahali bani ne
1: hai ma idaw ai di kaino ma hai ba ka hore
2: kari ka hore ge ne
1: ning thau kula chandra do ma di ka mai dok re
2: mahak sui bungo sairak pi kala pani thaba aidana andamani ko wada ning thau kula chandra do loi tha khri bani
0: ning thau kula chandra ga loina na lanmi ka ya ma su andaman nikobar gi ithatta loi tha bada yauki hai shibu sumja la ni babu
2: adu maine tai
1: ito han begi ning thau su chandra du di
0: o ning thau su chandra na ne brindavan da ne sakhi ma phamu da adum longa khi
1: ito manipur gi puwari shishu angak pana pek thanja ni ko
2: gomba nangi serengi wari degi ayo gre adu bu khangning li bado phara bani manipuri amo ina manipur gi puwari khang bai bse tangai phada bani masidi khajik tani khang da ba yam na lai di ko
1: ngasi gi di shai da lo chal se ido ware ngasai idongna achapo laibagi pachapi ne habdo pirodna
2: paisa budi pi dori bani ne adu nang nangarang thiru ba sairing du matek amtang or su thirodna ha idok ta ge haiba
1: hojik po kona thirage da
0: a thirau thirau hojik mak thide ba yaro a kai do wi kona thidoi ba hojik thidra ga na asa po sa no paisa su pi da ta ba
1: ash thiram lagi do
2: ha hauro hauro hauro tars
1: sharing gi maming athoba athoba nangne yelam balainam tamna tamna paithokre thamoi dagi laikai dagi irai bakshi dagi adubu khali thibadi lep loi kadai dabu lo liba kanagi thamoi da nangi khongul lining ba mapari lising lakhini thajabana mangjingai numithana lairi khai nangi natikshu laikhini aduna athoba nangi lainam buthi khini thamoi khuding changduna halakini khanna ngairi matamgi thongjil da lepla duna
0: e kaino ne haisibo loira bra ne he phanadi sangki dai ne
1: loibudi loidri kaukre da no fajana thirage
0: hoi ne
2: ngarang da thiru bo seng bu kaukra ba mag si kaugo mande
1: idoga ni niga gi mang da thiba se ikai e
0: ke dubai kai dui ba
2: e phare phare phare e isu na thiba na ra khang de ai dodi onono phajagre adubu madudagi hena khara phajana thina na ba amu khona gi ba tariko
1: aina chiba da wai khara di jena khre nene di khanglam nani
0: aina khali ne phare phare sangdam na budu da pharsi ta khre da na madu mangai ke dawra ge
2: nane ne ibadagi di isu na seri ngo na thidu rok budun bu hena phajarang gani mana pi le gel ol
1: hoi dau
3: Abire, School of Educational Technology, Ibotombi Institute of Education, MIMA gi tengmangaloina na sandokchaba thoram Patriots Day. Mathangda tabirase, Lata Maishnam gi khonjelda thongam chaobasingna sairengba matam ishayama.

isai asi tahan jokhi bagal loinana film amagi isai da jagoi sabi amana film asidagi isai sing lan thoktuna tahan jaba matang asida loisinjari.

nga si August kitang mga yung sa kaysa numit. Numit yung mamatong pungtara ni Toy Minitara. Good afternoon, ladies ki tauram da thamjari ay koy gi wakat Life on in program. Thamjari bihiram na nupi sing na siyantok lambi laynabagi lambi yatpa. Expert o ina lengsin bigadaba Dr. N. Ranjana Devi, Retired Director, Institute of Cooperative Management, ICM, Imphal. Lamdamasi ki nupi oibi sing na ay koy gi studio gi telephone number 879-880-3293 da call tau birakto na khangning bakaya hangning bakaya khangho baki khudong chaba lobiyo telephone number amukha naning singjari 8798880-3293

Tharam sanduk tu na tahan jari ba si Akasbani Infalgi. Megar sa mo humdas mik mga da sanduk jari ba FM Shanghai Channel ni. Hauji namit yung ba pung tarani toy tarak pagaloy na na. Ngihaki matung, namit yung ba pung tarani toy dagi. Akasbani Infalgi kangla channel tonga na taba fung biragani. Sanduk sa gadaba medium web meter so humni fudas mik ama kilohertz sanipan marifunitoy.

0: ai khoi gi wakat ta bi ri ba sing bu taram na uksari ngasi gi thamjari ba hiram nupi sing na senthok lambi laina ba gi lambi yat pa aduga expert oina lengsin bi ri bina Dr. N. Ranjana Devi, Retired Director, Institute of Cooperative Management. Ozabu ahan bamukta da Akashvani Imphal ge Sangai Channel ge studio da taram na uksari.
1: Punmapu khurumjari, tabiri ba punmapu.
0: Ozanga sigi thamjari ba hiram siga mari laina na koi nupi sing na maruina thaba ingang tawba na taba koi yum da laiba nupi sing hai tare ko. Makoi gi senthok lambi laina ba gi da makta koi na paikhat pa ya ba. Thabak sinje kari kari laibage haibase ahan boina thambiyo ja
1: oi ai samlapna thamjage akoina manipur gi missing si tangkhai ma charona dinupi ni
0: hoi hoi
1: aduga masi gi akoina 2011 gi mikok thibagi matungin na lak kuni panga dasmik manga taruk laibase da nupi na lak tra maliga ising tratiet sani nipan lai adu hojiki anowa projected population da chaurakna khoi 37 lakh mushe yobre
0: khoi
1: population si aduna angkhai mukte dum leire na khalasi adu da khoi na masida nipina thabak changkiba professional oina changkiba doctor oikiba engineer oikiba sarkar gi lenga ki thabak dokiba adu ga tongan tongan ba private institution da tokiba sing mayam leire
0: khoi khoi
1: amasi natta da le hori ba nipi sing si khoi ladik hairaba pi macha ma yam su yauri thabak phangdaba adun natna koina mamang edige hongna koina yungin pi singna imungda koigi mana mana haijaba lo singwi oro degi handloom bo oro handicraft bo oro tongan tongan ba lamda thabak su jaba ma yama sendal lambi degi karbar macha macha tawwa kaithen phamba po yon ba ma yam karbar to ma yam leiri aduna koina nupa nupi ani si chang manana manadar gasu nupa yum pisa thokpa nupina thoktaba aduga sen thoksi nupa su thokpa nupi su thoku argadi koi khoji ki imungi management da sen dungi ngang lagle su tamba koi ki development activity to matam sida yamna koi na mating pang bhai tare pising sina koi na mana ngam makra toksal lak pase ta sing na nupina pu bai mung ma amsu leiri koi ko da aduna koi na ya ruji Manipur ge historical koi legacy historic legacy da 500 years jehi changa helaba commercial institute se mayam na south asia gi koina khadi ge largest ne an hai ni ba ima kai thin se sina koi ge kanu ni praman hai ta re
0: so
1: ni pising sina ma sida par ima kai thin da phami ba ne pi me am sina business ta ra ga achong chong ma cha ma cha ching ma tik cha ba ma cha mayam puthok ta na aduga imung monung gi chendal lambi da chongma mateng bang na chowa economic contribution ama to ngam ngam mi hoje khung ami
0: adaga
1: hoje hoje chu allam na torom bali ge si se ma gi mung mung gi macha mamo manau amuk chanchila ta na yam na na ha oi ba entrepreneur ma ama ima ke chen u phange pe mama ngi gi ima ke chen gi yam na hal oi ra bi yam shi yauri asi marak si da yam na lai le chu hair ga su thabok se koi na ta hu da ba hai tare sarkar ki thabak adu ga tong adu ga sigi le hu da ba kudong sab le ta bana ji ki halam na tor ma thabak chang chal laga mo khoi na chen thok lam bi se phajna pu thui
0: ma kha ta na dum sa tha ho ba
1: sa tha ho ri sa tha ri imung gi le ge si oina dum cha tha ri adu ya mai pak na ima kai thien gi ima kai thien da sun na te kharman bazar gi ima kai thien nupi kai thien da le ri ba adu ban nupa kai thien da nupa kai thien hai na koi na hai se le ri ba product mai am se su nupi na sa ba ng ak tani wara yoli ba de ke ka ko na product me am yoli sia si su nu pa ke chin di hai ba ko pa na sa ba su dum yawi ya de yang ko ke yoli ba tong mo yoli me am ya ma nu pi contribution me am yawri adu da su nat na khoi na koi gi lam lam da ke tang bazar de hai dok thaga even ko ke thil bazar hai ro kong ko bazar hai ro sinja me bazar hai ro ma khoi si khadmun bazar gi mini ceremony khadmun bazar da phangi ba ma ke thil da phangi ba chigi pixel aga loinamak phirondegi hairadegi yedege pena karma ma tobagi poram lening bada kache namo changma tamda phangi ba poche moido su pikna apik pa scale da phangi aduga to mundra Imphal district oro to atop lamda chalaga su lamda bazar bazar leri basida phami ba mayam se
0: hoi hoi
1: koi ming ban ba bodo koi na marketing marketing haire khonun bazar se da hai bire ko
0: hoi hoi
1: nambol chalagi yengasi bishnupur chalagi yengasi kaching chalagi yengasi any koi na leiba wangoi na chalai bazar sing sin pinu lai phama
0: ma ni aduna akoi na chat pada se dum thenga je ba
1: aduna pi miam ji ma me angam mangam se akoi na yum gi thabak tor mani de ma cha ma chu gi loi ni ngam ma tong si da amu thora ni thora ga mu ma gi ka ma gi yum gi over contribution ma sen thong tang thong na mai dan thori ma se asi mani pu gi nu pi sing da mu khoi da to pangal la ma hai ta re akoi na ma pan da chat ma tam da di nu pi si pa na u de bazar pham ma je kethian ka ba su ude no pa na dong kai bi je thuruk te aduna koi gi mani pu gi si maro ina north east ki de ayam ba tawi no si ato pa north east kil thangari ba nagaland mizoram to ga meghalaya ching ba su no pi ya no active oina si gum ba business activity to ba si koi num cheng na je aduga koi na oji market ta ima kethian lai re ado kai kai no khina atopna topada sumanya koi gi lagle su haibona or su aduga hana koi gi housewife homemaker na yum da lady ba imung yum biri mbene lai ba moya to thabak sing se yamana ko core sector se asi koi na textiles and handloom se nasi dum pai khali phi sa bo kor pa de gi si si khwang sa ba je dum sari sik si koi na manipur da huji huji traditionally koi na kano ma luhong ma tau dare khwang phani se koi set tabya de na khwang se dum tai na de le wa khwang ga yam na sare iba ma si yam ma gun le ba adu ga koi manipur imphal da su na te chingi lam da su ma koi na kitang phaja ba product ama puto ke hai ta di koi ge loin gano se loin lum hai ko moi na khwang se dum moi de ma si na quality pha ba am phaja na puto i adu na koi ge sukum ba handloom si da koi ga do ga handloom se su development me amla akre koi sin se lai si koi na khwang na sar ma de gi koi yong kon da sare
0: hoi
1: yong kon de gi huji ek semi automatic sare adu ga tongan tongan ma machine da jacquard kai na de gi problem ho pore adu bu problem si de koi na handloom da ching de mo handloom ma na dum ching si koi semi automatic phogi ching ni
0: hoi hoi
1: mai to na mo ma si da nu pi ma ma koi engage to ri se so rang na koi no koi ki lak ani ma khai muk se population da koi population jan pi da chumba pi sa ba adu ga koi na handicraft to wasida apun engage to ri ko adu ga atop da sina ta ba da ni pi sin ya ma engage to ba ma pam ji khongang gi lam sing da kitang koi na handok ki ba da koi gi lou sing u ba gi se ma si ta sing na lou hek te tra ta aga lou hek tha ba ya ba da gi di ma si da koi na yaul bumi se nupi na yamane
0: lo
1: pau ling ba dagi adigi na pi bi angwa ma dakki activity me am se pi nga ta ne aduna koi na sum chat pa matam se da lo buk se ki uri ba se koi jin nupi nga to wi aduna di lo se ngo ba har ga di nupa gi thap ko no so koi na u ba adu bu monung da yaul ba se di yam na maru ina yaul ba pau ji kak tri ba thang ji ba pau di thang wi matam se da di mo ji chu kak pu me se na ka ek ko da thang ma ga de mo labor ko mata dinu passing ta re duga ayam badi manung gi mar kis process se sida dinu pi yam ta we
0: hoi hoi
1: adura to to pada ko na traditional crafts da ko gi sapu sa ba kain ta re siko sapu ko ko gi le ba sapu je ko yau ta be adi ko ga halum handicraft ka ko ko na sida masi ko na yukat pa maram o si ka gi no na pi sing na su thabak suri ka na ba ko gi culture ga yam mari le na ba handum je ko culture yau ta be adre ga ko na je manipur da any rituals ki thorum nam thok matam da pok pagi adegi lubong pagi aduga khuina si bagi hai tare ko sum bai thorum sing da seli illi ba ponama seasonary ba process seasonary me am ko halung ang tane madu manu so halung je hing bani kai ma ba da yam seasonary ba ko ji
0: adu hojik nam bu so hele
1: ah hojik nam so hele adu hojik nam to an ba hojik je fashion ngarang na han da koi na ubira mani fashion designing gi to an tung an ba phaja phaja ba koi ki kano da bandak ta togi ba fashion show me am se
0: si
1: da su alo ko phang na koi na design to pu thor kre ma sin na lari hai ba na harun sing na ni to e se market da ka main to na koi ki market ma pan da yon be aba international market a thok pe aba sin na koi na kan na hon dai adu na ta bi da koi na nung ti gi consume to ri ba po che ma si koi handlum ji am si ne hai ba
0: hoi
1: maru na nu pi na nu pa di si sin na dro ba ma le adu ba nu pa gi kan phai jong ma si su ma pan ne am la e ko adu phajik ta su mu designer phajom to na kanna mo manipur ki tradition da koi ki moirang phiat pa kamien chat pa to ba story se koi market creator ne ko harun singi da mata lengan daga tori ba sia masina kai no koi manung sida market che phadan lai re bo ko aduna phadna henlum je koi hing ba yai koi manung hinge aduna bang na koi na sustain tawra bra natra ga masina koi gi economy si amna hengla bra habu di ma du di koi haibangam ji kai no habda koi na manung da sum chet pas in masina di yon masina di koi
0: ma moi asa kolam ta lokasira marak sida
1: haibi
0: hello Adoza, Mamma Katabi, was a kid.
1: Oh, gold, she, Tatramane, Duga. But the Nazi, Okogi, Laiba, changes call the Jumnegi, Henum Tobia, Taba, Yung, Matek, Saraga, he may have the other, you say. Ado Maruina, you mean a pissing at the risty part time when a torpony, no, Madame Mokunghaima, Mamma's have a donati quick commercial. Venture with the Yarway, Aduna Quina, Mudena, Matam Naina, Masi, Workship Kumba, Taroga, Saba, Duga, Ziki, Okigiman, Cooperative P, Kutang the Co, Reverse Cooperative, Pisab Singi Cooperative Lay, and we work set to lay the Nanquina, the Masi professional at Targeti, Quipunch, they stay car of his Saba, Hintok Targeti production, the Hangala Katuini, and Yumda Mangonda Tamagan Hak, Quina, Sangakana Saba Simadi, as in a dear way. Masih amprof, we better mui nama hari income dah, mending amui. Kalau anything, kena percaya sih he na, tu okay high target di, madu dah kemain tu kena tu bos. Itu tengah ngamuk taba dina kui sell her group kain siapa iba,
0: di
1: cooperative society siapa iba, deka workset kat thamuk dana tu bisa. Kalau enak semua pandu uzur pada, kalau kumpa kui kira lah si, mui si handum si. Dan mui sih ni mak aku, mui payjom mem sih, payjom madi lunggi sing sih, helum dah mui asai, madi Tripura, nur ister Tripura tu sih, yang nak kena mui tahu ya tu, mui sih kau mui tahu ya, jadi mui na kira lagi di nupa jauhi, cari sih, nur ister di yang mana nupi na sai, aduga nupi na sah, mana tu kau produk sendiri, pasangan kau muda ba, kau nupi kita mesti am yang mihari
0: mak aku. Hoi, imong manungi sih tahu, tapi ada.
1: Mungkin orang ni mana tangkai mana, aduh, kerja tani mana kai dua ga, kau ina pi sah dan aga sah tan, aduh, cukup kita honor perusahaan mana mati yang paling bagi, atau pada lam dua lagi, mungkin pada

nongzugi wari mi pung khuding gi lei adon thase bibra milu pirang uhning da bakanana losin bangam jeki milu pirang nongi irik marakta kana amana chikle bachinya gi pamel makhada pamujaba nongsi jaba kanaga nongsot mi nakibagi wari ekhoina tari

Nungsiba kanabu tang na fangjaba mikup amada. Ikai nungsiyana na yengjeri ngay. Hainingba tamningba thamoy gi mapaw na chimbal yogdri ngay. Manglamda na churakpa nonghau amana nungsibi mabu chalhan kiba. Karam na warawroy nongjuma gi mafamda.

0: Good evening, Manipur. Life Funding Program gi thorom da ahan ba caller lo khachage. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello, tawin na mga.
0: Ah, taze, hi bio. Phone taw birek liba. Kanaw ay birabano, ming lay from hi bio. Hello.
1: Hello, madam.
0: Ah, kung saan pa saan natawi ko?
1: Yam kam na tawa.
0: Hoy hoy. Ah, som na ngang badi, pa saan na adong magtazay. Ming lay from hi bio. Kanaw ay birabano.
1: Oh, madam, ay inam hudrom de gi dia kumse.
0: Inam hudrom de gi dia.
1: Ah,
0: dia nang si good evening Manipur Life Funding Program gi thoram da call taw birak pa taram no chari kari film gi sai ta bi gani.
1: Ha. Madam acting gi le film gi na acting ga ano si cha da na pa ngau gole ten na ta ja.
0: Hoi hoi sai yan pa zana as pa zobi sai ma kan bi re i go han ba color shu oi re. Ah, dia i sai se mateng mateng la thok pi ra u da na.
1: Nada
0: matung gengang jeregi nong tu tatai noite. Hoi, weather si su amuk su khangsa hek sa ba degi nong su hek da le palai tana chu ba aduki mate anungai ta ba weather hai bdu oi de ko. Diagi se se tazarek lagi maya punna taminare si.
1: Ah,

0: Kanyo, yot ki thamoy ji talaka ji khangje kare adi dhuta nimba.
1: Yot ki thamoy?
0: Kanyo tawudu, nung dhamba nanga tawudu.
1: Hada nung, hada taipang semba ma puuta tawudu. Ike yangoy ki khonzel da oze babu ning thokzam na sayring ba amadi nagol nanaw sagol mang na sayrang bi sayisi oidoy ni ko. Ibeam halgi sayisi thazarek lagi sayimati alma kudol tambiram gadro. Hozik sibu kari hona birami bano?
0: Kari fisa
1: bano. Kari fisa biri bano? Karambu makhalgi?
0: Polisno na yung gara ga muka tindido.
1: Hoi, yam nasu hozik zat nari ba pi ni ko.
0: Mm.
1: Yamna nungai je ibem hal na phone taw birak tuna yamna faza bai sei ma khan bira e sei kudol tam jarak lagi radio bunungai na ta biriba maya bu na taminar se
0: oi
1: oi thagat chani

0: ibu mana bayar? Kamu tahu dia, nungai di kau,
1: nungai kita tada.
0: Hey hey dia ni, kau ibu ada anu ni nampu?
1: Asyik mana tada? Transportation tu tinggali berkhudung cahaya bermayam mama. Sel nama ro nama cang liba. Ma pada gigi machinery ro material sing purak tu bersuia di tada. Si degi su sabal lor berpot mayam ma panda, thado kita bersuia di. Kang dreda, yam ninga nali, nong nak kerba tuk jerakpa, huna jerakpa kau jadi.
0: Yang way, adukie orang di ni, nang cumdau ro, nang asih mak dia si pahu deng sana orang seru cungta.
1: Dia si degi kerigi no tada.
0: Manit kau nene. State Nodal Agency Oiba, Directorate of Trade, Commerce and Industries Government of Manipur na implement Oiba, Raising and Accelerating MSMEs Performance, REM Scheme Makhada, Logistic Strengthening Scheme Haidana na, Lupa Lak Amaga Lising Yankai Phauba, Subsidy Piba Scheme Amalai Bane, Na Khoi Di Madu Ki Khudong Chabdo, Na Ho Gado Mine Ibo.
1: Tada Dudi, Kari Kanda Wano, Kita Kum Nai Biramu.
0: Aku padu di DIC dah cakap kanga dong ni nih. Nampaknya toll free number 0385-355-4222 the call tu orang kanga dah bni nih.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello. Good evening, Manipurni.
3: Ma'am.
2: Taram dong jadi phone tau birak liba minglay fam hai biu.
3: Hai ngang
2: thok som
3: lai
2: te gi thaba thok som
3: nen hai ngang
2: de gi thaba thaba thok som hoi ne thaba nap kol to kari film gi kari sei khan bi doi no
3: mem ai jine de batas mani pui film de batas jam de gi ne jine sarap mana sak pa kain a thum ma kain na ni da ba na okay hai ngang mo do do in a tai
2: Isai se ekta phajana ngang thabirak pane ba thamana
3: abi se contact kris
2: yam harau somali ko kol phang bi beda
3: harau ni phone thang bujhe num harau
2: nungai je ko good evening manipur gi tharam da saruk ya birak ba isai khan birak ba yam thagat jeri tabining ba happy doiro
3: ne mo koi ye video se tatari bara koi latale mor ma pa mayam tuna ba ka dum tam na ji adon niyam niyam ji khujhe dikha je niyam ni ko ai ras ka thagala ga harab Nen thaga ceri mayam punna maga tami nazar lagi.
2: Thaga ceri isai kudol tamjarak lagi mayam punna tami nasi.

Lebla riba imang sida. Lebla nu mami oina imang sida ngesidi. Kai ho bila nu hanjin hanjin pirang lakta irak nanaba ay hakpu. Tabi desi AJ may samna saisak liba, RK may samna sairang ba, Sachin ilang bam na sairing ba isay. Lebla nu.

Marupsing. Thik na thik na, khoi na khoi na chatpa. Nungsi icheldi. Nungsi panthungbu yorom daida. He na he na. Kak aung na hanboi na. Topla roja. Mangau thira ba thamoi na. Amabu amuk khoi daru ba. Lekai ko gan ba mitsna na. Amabu amuk mitaru ba di. Nuzai bi kanana. Ki homa mit pan ba. Lerang kuding lamdan ba khoi muni hai na. Low hi roja Marupsing. Khala khala ga. Karibu pangli ba. He any tong badi. Karibu oili ba hai basi. Marupsing na. Toine henna kangbirabu wapumni. Mekupasida isai matang punataminasi. Tahan jagadawriba isai esi. Kennedy kuman amadi. Bobin kontojong anipunna. Sesakliba. Kennedy kuman masamakna. Seringba. Danson salamna. Serangbisaini.

anjari bai se sigaloina na mata ngashida tongan tongan ba seksak pasing nasak ba gating lantok jaba loishinjari